Maria. Baga sa pae aga hiko nirai kama ya sunot ala de lenyo thame titi de ala.